Meri anak nan tu saratoyos mela anak nan kete hokok sempat pendek nak umur mandi iko ma poto apa na adoa ma simpan saratoyo poto ama poto baduo nak mansodolu hobao la poto ama na enan jo apa na nado baduo nangko cari apa kanagari dumai ko sempat

Rubakat to badan sira ini nak kandung meria nak nan tuo yos mela nak nan bon suyo nak hoko iyo pendek la nak umu mande nak eh ho cari apa kanagari dumai kok bat.

Ho nampak sekali tukang becak, satunya nampak tukang becak. Ho batanyo badan anak nang gadang, nambah namo siupie meri onde apa.

duonyo omae ngong nan do kabalak kang satto mae ngong kabalak kang nampa anaknyo kaduonyo nyo tau di badan upie meri di nang kete inyo ndak jale. Tapi dia anak nan tuonyo ndak lupo satto nampa anaknyo tibonyo kaja di badan nando iyo anaknyo.